Sahabat budaya Luhulon Talo, wau mongodula among utato, otawa maulantong amila, stunting ito sabab bulio iilangi gizi, wau nutrisi to mongotilo, to masa timongolio hi ombo dula awa, meambo, medungga to tau kikingo, donggo to rarawati hepo oda mangolo. Alasani uwe olio mao, mawali sababu lo stunting boito, de uito ito infeksi u medungga to u mongotilo to masa ombo-ombo daa. Ombo daa donggo ta dulahu kiki, butingo pikilangi, medungga to oli mongotilo, motutu dipoto wakutulio, wau hipertensi, meambo duhu mulanggato. Uwe olio mao, dilaruasi mo otapu layanan kesehatan, waitio olo, u beresi lo tambati, wau beresi lo taluhu mawali waitio puyu, to morawat tita u keke ingo. Stunting, wau o ilangia lo gizi, dila bo muwali puyu to umurawati sehati lo ilanggango. Uito olo muwali dalalo polibaya lo ngongoto. Uito olo ito, muwali mo oboyu payango pongotota, wau tolopani lo akali, lo takeke ingo to udamanga mola.